0: Naben ayam tante kena bahaprobriya durang Subhas Chandra Honaga anda juri kwa. Nia durang chenam ella anda juga ayarpa ayumya bu bepta jagara. Silai kete abu swarojgar bu nametya.
1: Mexico, tesing elabu. Jaiwese bajaraya te moy kilometer turan obo sinwa pam pada chok ente ninta ada mendo dukan mina dukan dia nutum enate nen dukan chalawatan king nutum aking parice aking te etbu ayumli ya abena nutum do
2: aming do syukur muni tati sasurwa do ne harli hatmat kan
1: iya
2: ondo ingapua do ne tanggor japa jawab kurikulumnya.
1: Iya.
2: Enete ni parling andi kene har lihat mat kampare.
1: Acha tigi ya subaniya di akaji enten tambo chokro do chicken dukan ben chalo tara.
2: Aling do ne silai koling silai tene darji ko menia.
1: Iya iya.
2: Darji
1: tene. Enten dukan dia notum de subaniya ben notum de cina ben notum de mat.
2: Kupurum ladies tailor.
1: Acha tigi.
2: Baki ene en BSS do aling aling dono pati pati ni lutum. Bisa danya hua lutum borjo.
1: Iya.
2: Ondo SS do anya
1: acha acha acha tigi subani suran sariya khaji ente biparchi jan dukan chalawti achi business do jan jati patiri khaji do banwa khaji
2: iya na do apa na apare
1: iya amoko nam daye ina kita obati ba ha
2: iya nya a matlab ayarete esu huning no ate aling do anya bawa bangga iya
1: iya
2: en adarte mane chalo jana ario padau ko ala duka daye liya ingan apa na katare jana ario le matlab le tingune na menti anya surasa baik ina ando ayarete bajar pakon hujure mane darji ko pite ko ko gua ka surasa gen lelku anyo huna gen oere do nikka gen kol ken du bkne ten kamar do menti any ulu we
1: acha kece da chimin hon ko do patai kina
2: ale en kuahan mendo gi ae ondo ale kuin hon ko char gen ale ente mendo do gure pere andi kene ondo nipa ando safse marangan ente ali italai ni do gure pere andi kene ondo mendo mai mendo ae ne barbie complete kida complete ke bar te ayo ani etu atu adar to aku inka ko silai tene
1: acha
2: ne te ali babu mendo nipare minai ini oh komarse padao tana te jal kariyo padao ka men
1: achi achi yesuna sare kaji
2: ya ndo jana kro na da pun bangga itu da le ole dinga bai tene wa pario
1: ko dinga ama ama to china pai tene
2: anya ama do neka ote asa ko ge pai tene
1: iya
2: oh nara no kuri ko do bano
1: endio kaji ni mene padao riket
2: pia kaji iya la hatu seren ko to komitalia ni ko amro pa kene tre apana iye ko padao yan gia mentia type ko uru we
1: iya iya
2: ente kakang ngelo minanya
1: iya
2: ente kakang mina itu do ayo tohon ko gana ko bangku wa
1: iya iya
2: en rio esu e piar lia hon ko nimin banin rasta ko seno ena
1: iya
2: ondo nimin ko lutum ko kamao kida hon ko ambro ka kene te jata o ka jika ko ayo mur kidinya mentia
1: iya
2: ko uru we anya ka kakak kitikin
1: iya
2: ondo ali abine aku ka ko taidi ondo alingo alio aku ka ko taidi ye hon ko
1: iya iya kecil
2: ente bani lika ke piar lia ondo ayo bani gele piar ye hon ko bang
1: ko mendo nen ye silai training da chili kete ben etok da chili kete ben nang saya na
2: ene pajar pa ko njuk ro do ene pa lele ko tem rasa wa iya
1: acha
2: ante mene
1: ndo ko na tem etok da chanam do
2: en titi miti
1: Citi miti.
2: Ha, citi miti ni karib 2-3 kilo, 5-6 kilometer doba ondo entah itu.
1: Atau itu?
2: Iya, ente ken madi sabke kau ting seno mah.
1: Nalang mau jadi tenku lekar.
2: Iya, ente ni min koraca meraanya, ente kau bayi ni ente raca mian minta kau doh kemitanya am dongro juga silai me kemitanya ente ni kau doh ni min kau acunya rujeng me.
1: Iya.
2: Miti kau kau kau manja, batra kau kau manja.

0: Iya. Endo subanin kaji endo simin ben acutet ko pait ten kata.
1: Baro kin tai kin ana do mendo ge mina ya indo da pe ho.
0: Ape yo kaji. Oh.
1: Ayar do ni pa wajar parin ni mendo tai kin ah.
0: Iya.
1: Ana te na ada ni pa sosa ku perin ni pait.
0: Pait ten kaji. Acha ti ki endo subanin kaji ente aben nimin gari somai ben em kada. Ende mai ko ki koyon ko suhura ko ready engko akaringe kachi ente ako hura ko koringia miseto nyenia miseto chi nala da pana lata na akaring kring tiyo ka sul ka sulent na ina te pure abani denen silai ko eton da pure teki kachi
1: silai ko ndo na tilken meni adiku ko sun do ka ko paiti da na abu paiti da ni ya
0: iya
1: tilken meni na poisa ko mena lagi do 3-4,000 pasau ke ada beauty parlor ko jana ko kuihon ko ijet paiti
0: iya iya
1: oh ente na ada ni min di ku pasung ti te ko nala ada na abu abu nala ada na baki abu do ndo di rasi ko ge akar ngal segura sa oh iya de jana ko apa na iya te bu meno
0: eta o kom til ko amo ko til me amo buluan
1: apa no bulu apa no jana ge an sandam kaji
0: iya
1: iya
0: ini kate galti obo
1: galti obo hambur di rum tapa ma jana ko kalau merupuh neng bilang ras itu harap tu harap dia.
0: Acha tiki, entah ni mungkin bani yang jagar bani jagaran kuah. Yeah. Entah tu alepa itu marah
1: bani orang
0: istilah jual ke.
2: Naben ayum ten tekina aben anasul huraria silai kete chilke bu asulna swarojgar en sambandre en janam elaling ayumichibina tondu pere minyen andi duram